kodwa yiplan lingekhoyo. Kule ngoma ndiyamcela uThixo ukuba ndikhanyisele iindlela zam, ngoba ndifila ngathi zimnyama. Sibangazama le ayilungi, kodwa ithemba lona ndinalo.